0: uwi.
1: Ano ba si Marina ng TS?
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kinala nung mo.

0: Dex.
1: OPM kai bigan.
2: Ay nako yan kasi ano. Ang ihilig sa magagandang lalaki. At sa magagandang babae.